Yes, Didi. Didi mwen genyon sosi mwen. Ya, we, si nou mwen genyon sosi nou konye anouwa mkote mtaye. Paske nou mwen sa bagay yo difisil. Ase konye anouwa mwen sa se mwen mwen tet chaje. Ebi, avek sosa nou gen sou nou an nou ka fe wout la nap batay pou jiska aske nou ouve ou pi devan.

29 mai 2025, jeudi a se 29 mai 2026, kote mwen te choisi, mwen te nan fondasyon Eskaman, tout mam te la, tout sem, tout ekip mwen, tout tonton, tout moun nan fami Eskaman, anpi tout kominite a te soti pa gen kote pou moun chita nan Barry University kote mwen te bay pas, pase m konen jan liye, le ou se anpi tit Ayisyen, anpi wap te avan an job, anpi paran ou wap goume pou yo ka peye l'ekol ou, anpi ou menm ou bezwen, ou tout l'ekol ou tuition ou pa ka peye. Mwen fèk bel program, an pil moun te la ki te sipote nan kominite, an pil nou te bay scholarship, nou bay la ajan, bay jen ti moun Ayisyen ki ale nan Barry University, an pil lem wè ti moun sa asyon, chak fwa mwè yo nan kote, yo vin kote mwen, yo di yo my goodness, mersi an pil pou sa ou fè pou nou, paske m konen bagay yo di an pil, an pi mbay ti moun yo scholarship yo ki Ayisyen ki kon gen problem financial nan la kayo, ki kote l'ajan sa ka ede yo pou ka pe yo kontinye l'ekol, gene le ti moun yo soti nan kolej paske yo pa gen chwa se pou yo ede paran yo pou yo jounan ti avay avèk bil. So se jodi a fin ane depi m fè sa, ane sa a koz de yon pil lot bagay ke nou fè, nou pat fè program la ane sa, men guess what, nou toujou bay bak nan ede pou met bay scholarship nan kolaborasyon avèk an lot organizasyon ki nou te bay Timoun, Saint Timoun nan North Miami Senior High School. Timoun sa yo pa nan kolej, men yo nan wout pou yo ale nan kolej. Anpi yo bezwen ti push. So ane sa nou di bonje mensi ke, menm si nou pa fè gwo program, paske nou gen lot, anpi lot bagay sou tèt nou men, nou di menm si nou pa fè program pou tout moun wè, nou pa bezwen tout moun, se an bagay pou nou just buy back. So, nan koumanseman mwa sa, nou bay 5 timoun nan high school la nan North Miami High School, 5 scholarship pou yo ka kontinye kolej yo. Ane pase nou te bay timoun ki te gen tan nan kolej, men te gen difikoute. Anpi, pandan map panse ye tou, mwen te anonse sa nan emisyon Gotchen de Nadia ou swa. Mwen te di ke, anpi anvan di sa, nou di tout moun mersi ki tap pouye, ki tap chache, ki tap pataje informasyon pou Monsye Gotchen Bernard Gogo ki te pa jwen maman pou 6 jouye ou swa lire ou si jwen maman. Kon ya li an ti jan pi alèz, li an ti jan pi kontan. Nou di bonje mersi paske nou senti kontan an pil. Paske la ou pa ka jwen an moun lan la vi, ou pa konen ki sa ki pase yo. Ton nou di bonje mersi pou sa. Apre sa, se pandan ma pale avèk li ye, mwen di, mwen gade gen organizasyon ki kon ede jen ti moun an ba 35 an pou yo ka eli. An pi chak ane, yo gen plis ke 100 jen moun an plis ke yo fe eli nan difen pozisyon, menm si yo ap ale an fasan moun ki te la deja. Depi moun la pa fe bien, organizasyon sa bin deye jen la pou ka promote yo, pou ka gen chanjman nan komunite ya. An pi mwen di bonje mersi paske mwen realize, se menm ki se premye moun, yon moun ki yelen yo di ki chak fe organizasyon sa vin involve nan an kous nan Miami, yo pa jom antye nan politik nan Miami, espesyalman North Miami. Api pandan ma panse de sa anko, mwen Google, mwen gade, mwen di se vwe, yo pa jom endose an ke kandida nan Miami, yo pa jom mwen an moun ke yo ka kampe deye. Api mwen gade, mwen di, apre sa nan tout moun yo endose blan, panyol, noa, men yo pa jom endose an Ayisyen pou koui nan an kous. Mwen di, men zami, mwen fe histwa nan organizasyon sa kon premye Ayisyen, kon premye moun Miami ke yon endose, yo te endose New York City, Mayor Zohan Mandami ane pase, organizasyon sa kon lage an pil resus pou kandida yo. Mdi bonje mersi paske le moun apye le mwen an pil moun koumanse teks mwen de semen pase, felicitasyon, mdi sak pase, yo di nou jwana inel ke organizasyon sa endoso, sa se yon bagay ki la. Mdi, ok, mersi an pil, kon ya yo yelen, yo di, sa se premye fwa, yo di, yo pa kompon ki sa yo fe, ki sa fe yo antye nan kous nan Miami, North Miami kon sa. Bon, di nou an bagay, le ou se piti bon je, an pil moun pa kompon bagay sa. Mbezwen nou a chache organizasyon sa, si nou pa kompon, di ti moun nou a gade, paske se an pot ma kouvri pou tout jen moun, tout moun North Miami, ki gen espoa pou yo ka an bagay.
pa fe pa di o moun sa